Ki kagem ibune role nggih. Kang Gitan sami gatosaken nandinan mesti diinjengi. Nika aku gak iso ngaturke apa-apa, kita aturke sapu tanganku. Dimatis manisno Pak nih, jarene. Wis kadung manis. Je.